0: Kuya Kimpo, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hiha late.
2: Ahoy! Kidney Care time!
3: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayon na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
4: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Tara na!

oras sa buong Pilipinas. It's 9:15 a.m. na minsan. Yo, yo, yo. Isang napakainit na Martes morning. Dream, hi fam. Gising na mga Martes at ka-fandom. Dahil ang oras natin ay alas 9 na. Bangin na may dadada yung nagmuok dida. Nandito na naman tayo sa inyong paboritong tambayan. With the one and only Ate DJ Send by Siksik, Litson Sarap. At walang tapon, mga balitang hatid natin ngayong araw na ito para makip tayong updated habang humihigop ng kape o nag-aabang ng masasakyan. Let's go, Minasan! Unahin mo natin ang national and politics, ang mainit na eksena, impeachment trial moves. Patuloy ang mainit na usapan at paghahanda sa Senado ukol sa mga akbang sa impeachment trial, kung saan pinapalawig ang mga deadlines at sinusuri ang mga dokumento at confidential funds. Oh no! Dito tayo sa exciting part. Wages and defense, ready na raw ang Solgen na depensahan ng 85 pesos wage order laban sa mga kumikwestiyon nito. Tama lang yan. Habang todo, paalala naman ng mga opisyal sa pagdepensa sa patakaran ng West Philippine Sea. Local issues and projects, umusbong din ang mga pangangamba ng komunidad sa Tarlac kaugnay sa displacement mula sa Paxilica Project na hindi raw itinanong o i-check sa mga tao kung gusto ba nila ito. Habang ma-issue rin sa mga drainage projects at flood control na tinututukan pamahalaan, lumipat na tayo lahat sa Japan. Nakakaloka. Weather up.

init-init ang araw. International news, globe-throttling updates. US and Middle East tension ayon kay US President Trump. Pansamantala muna nga atras ang US at Israel sa mga planong strikes laban sa Iran para sa isang posibleng diplomatic breather. Oh, diplomatic breather. May nalalaman kang ganyan. Tragedy in Pakistan, minasan na-recover na ng mga rescuers. Ang katawan ng kilalang mountaineer na si Nirmal Purja at ng kanyang team matapos ang isang trahedya ng avalanche sa Pakistan. Ay nako, nakakaloka naman to. Keep safe po tayo dyan sa lahat ng ating adventurers, lalo sa mga mountain climbers natin. Lalo na kapag nasa snow, meron din po tayo mga representatives na Pilipino. Ingat-ingat po tayo. Ayan ha, kung diri ka man maingkanto, muliwat it imuhinin kahingat nan. Oras natin is 9:18 a.m. Minasan, susunod na yung ating dream horoscope. And after that, ang ating sports and news updates sa ating chikahan, ang showbiz dream buzz. Susunod ay ang Dijula. Ang dami nating pag-uusapan. Dito lamang yan sa series Best FM Station 104.7 Dream Radio. This is your ate DJ Senpai. We'll be back.

Oras natin sa buong Pilipinas is 9:53 AM na. Grabe, hindi makalimot. Untog mo yan sa pader. Charot! Ganon talaga kapag nagmamahal. Hindi ka muna makakalimot. But, ito masasabi ko sa inyo, you do not miss the person. You just miss the moments. The memories you had with them. Ganon lang yun. At, dahil dyan, tayo na ay magdako sa ating dream horoscope. For today, unahin muna natin syempre ang ating mga Leo, July 23 to August 22. Huwag kang kumala sa kasalukuyang plano at gawain dahil magbubunga ito ng tagumpay. Ituloy ang tinatahak mo na landas at huwag baguhin. Kapag nagbago, tiyak na malaki ang pagsisisihan mo. Kalaka, lucky number and color for the day ang 616, 29, 43, yellow, Virgo, August 23 to September 23. Mahaba-habang sakripisyo ang bubunuin hanggang makamit ang mga pangarap. Ipagpatuloy ang iyong pagsisikap. Lucky numbers and color for the day ang 1, 2, 28, 36 in sky blue. Libra, September 24 to October 23. Consumption sa trabaho at sa bahay ang aabutin mo para maging balanse. Taos pusong panalangin ang kailangan mo. Lucky numbers and color for the day 6, 12, 26, 37 and pink. Scorpio, October 24 to November 22. Isang magandang oportunidad ang mawawala dahil sa maling pasya. Pag-aralan mo ang mga bago mong desisyon. Lucky number and color for the day ang 10, 15, 19, 37 and violet. Sagittarius, November 23 to December 21. Patuloy sa pagtaas at nangantas ang iyong lifestyle. Kaya naman, magkakapundar ka ng mga koneksyon. Aba! Lucky number and color for the day is 7-11, 26, 38, and pale yellow. Capricorn, December 22 to January 19. Makukulitan ka sa mga pangaral sa iyo. Dagdagan mo ang iyong pasensya at pagka maunawain. Lucky numbers and color for the day, 13, 19, 22, 31, and indigo. Oh, Aquarius, January 22 February 18, may dahilan para magsaya ka dahil may bagay kang magpapatagumpayan. Makakabuting ilihim muna ang iyong mga tagumpay para iwas sa evil eye. Lucky numbers and color for the day, 9, 16, 33, 39, and fuchsia. Pisces, February 19 to March 20, pangalagaan ang iyong mga kapakanan. Huwag maging marahas sa mga desisyon mo. Pag-aralan ng bawat detalya. Lucky numbers and color for the day, ang 2, 9, 28, 39, and red. Aries, March 21 to April 19, kung babago guhin ang estilo ng pananamit at buhok, tiyak na maraming hahanga sa iyo. Aba, lucky numbers and color for the day, 20, 23, 31, 39, and yellow. Taurus, April 20 to May 20, kung maguguluhan ka sa kakaisip sa taglay na problema, kumonsulta sa mga pinagkakatiwalaan mo. Lucky numbers and color for the day, ang 8, 18, 29, 33, and scarlet. Gemini, May 21 to June 21, huwag mag-alala dahil nasa tamang landas ka ng tagumpay. Kung hindi babaguhin ang binabalag gawin, lucky numbers and color of the day, ang 2, 7, 15, 38, and J Green. Ayan, para ka kasing si Glock 9. Cancer, June 22 to July 22, mahigpit kang binabantayan ng iyong kapartner dahil sa pagsiselos. Kaya doblehin ang pag-iingat. Baka ka maaham. Lucky number and color for the day, ang 9, 17, 24, 39, and pink. At yan ang ating full dream horoscope for today, Tuesday. It's a lucky, lucky, lucky, lucky, lucky, lucky number 8, 4, 20, 26. Why? Barsta, explain ko sa inyo mamaya. Mamaya na. Oras natin, it's 9:56 AM na we'll be back for more. So keep it locked in only here sa City's Best FM Station 104.7 Dream Radio. This is your ate, DJ Senpai, reminding you, magingat-ingat sa pedestrian, lalong-lalo na pag maulan dahil baka meron kayong maangyanan. We'll be back!

oras sa buong Pilipinas. It's 10:23 a.m. na minsan. Welcome back to Dream High on 104.7 Dream Radio. And narito na tayo sa ating Sports Buzz and Dream Buzz. Sports, muna tayo, Pinoy Pride at Hardcourt Action. Alex Yala shines in DC Open. Grabe, 6-6 sa intense matches si Pambato Alex Yala. Matapos, magpakitang gilas laban sa tennis legend na si Naomi Osaka sa DC Open. EJ Obiena Gold, walang kupay sa ating pole vaulter na si EJ Obiena dahil nasungkit na naman ito. Ang ika-anim na ginto para sa kanyang 2026 season sa isang tilt sa Germany. Miss Supranational 2026 at para sa reyna ng Corona win na win si Katrina Liagado sa pagkokopya sa Miss Supranational 2026 title. Kaya tapos na ang title draft natin, mga idols. Local hoops and leagues, patuloy pa rin ang ratsada ng NLX Road Warriors na nananatiling undefeated sa PBA habang todo suporta rin ang Alas Women at iba pang local teams sa kanilang tournaments. Regine Velasquez at Janela Salvador. May pa-documentary film ang ating songboard na si Regine Velasquez sa pinamagatang songboard na nakatakdang sumalakay sa mga sinihan sa 2027 habang si Janela Salvador naman ay ready na makipagkulab at matuto sa mga veterano sa kanyang mga next movie debut. Aura Brighella at Aldro Abrenica, naglabas ng public apology si Aura Brighella matapos ng isang misunderstanding online habang si Aldro Abrenica naman ay bumasag din ang kanyang katahimikan tungkol sa mga usap-usapan sa kasal nila ni AJ Raval. Ayan, natapos na ang ating mabilisang ratsada na hindi ka antukin. Maraming salamat sa pakikinig dito sa ating Dream High 104.7 Dream Radio. Susunod, syempre ang ating isang segment na ang Did You Law. Pakatutukan, huwag kayong aalis dahil kasama nyo ako hanggang alas 12. It's 10:25 a.m. in the sign. I'll be back.

Welcome back to Dream High 104.7 Dream Radio. Oras natin 10:54 AM na minasign. At narito na tayo sa ating segment na Did You Law? And pag-uusapan natin ngayon ang topic na buhay asawa mula sa Legal Kidney Wine. Ang buhay asawa ay isang masayang kabanata sa buhay ng isang tao, lalo na kung nagbunga na ng kanilang pagmamahalan. Pero sa ating bansa, hindi lingid sa ating kaalaman na maraming mag-asawa din ang nakakaranas ng problema. At minsan ito ay humahantong sa sakitan, karahasan o kalupitan, mapapisikal man, emotional, mental o iba pa. Narito ang mga pwedeng kaalamang legal at practical na mga hakbang na maaaring gawin ng isang asawa, lalaki man o babae, sa mga sitwasyong ito. A. Obligasyon ng mag-asawa sa isa't isa. Ano ang obligasyon ng mag-asawa sa isa't isa? Sa ilalim ng Article 68 ng Family Code of the Philippines, ang mag-asawa ay obligadong mamuhay ng magkasama, magmahalan, galangin at maging tapat sa isa't isa at magbigay ng tulong at suporta sa bawat isa. Ang bawat hindi pagsunod sa mga obligasyon ng mga pag-asawa ay maaaring pumasok sa mga iba't ibang paglabag ng batas. Sa letter B, Vowsy Law. Ayan, ang Vowsy Law, ano ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act, RA number 9262, o ang mas tinatawag na Vowsy Law. Ang batas kontra Vowsy ay ang pagbabawal sa mga iba't ibang karahasan sa mga babae at sa kanilang mga anak na dinadanas nila sa kanilang asawang lalaki o sino mang karelasyon nila na maaari ding babae o anuman ang sexual na orientasyon basta't may romantikong relasyon sa kanila. Ang mga uri ng Vowsy ay ang mga pag-aabusong physical, sexual, emotional at ang ekonomiya. Number 2, ano ang halimbawa ng Vowsy? Physical na pang-aabuso, panununtok o kinakasama sa biktimang babae o sa kanyang anak, pananampal, paninipa, sexual na pang-aabuso, sapilitang pagtatalik, sapilitang paggawa ng uri ng pagtatalik na labag sa loob ng babaeng biktima, emotional o psychological na pang-aabuso, ang pagsigaw ng masasabi.

Sa loob. Lubog sa loob. Lalo na sa sexual kasi marami to dito. Yung pinipilit sila na, oy, asawa ko ikaw. Kinanglang ka kumuan kay asawa ko ikaw. Bawal po yan. Kung ayaw, ayaw. Ayan. Tapos kung nang bababae, nang lalaki, meron din po yan. So, ano po ang mga gagawin mong hakbang sa vow C? Bukas, pag-usapan natin yan. Oras sa buong Pilipinas. It's 10:57 a.m. na. Domo, arigato gozaimasu. We'll be back for more. Unmute naman tayo. Dito lamang yan sa Dream High on 104.7 Dream Radio, the city's best FM station. We'll be back.

Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

To DJ Standby, and this is Unmute Season 3. Let's dive in to our letters. Para sa mga gusto mag-send, nasa QR code po, nakapost po yan sa pages namin, DJ Standby, and of course, Dream Radio and Unmute page. Unahin muna natin ito about long-distance struggle. Galing kay Makoy. Hello Ate DJ Senpai, maupay nga aga uod tuha imo. Hantanan na mamati han iyo programa. Kinakapoy na ako kay 3 years na kami nga long distance relationship ita akong girlfriend na taga San Jose. Makuri ngay an kapag an iyo komunikasyon la is video call. Samtang nakaon ka mo, samtang tikaturog ka mo, ngan samtang naglalakat ako. Haadi ako yan na natrabaho sa Manila. Nakakakita ako yung mga couples nga nag-holding hands. Bagahin naawa ako. Kaya dakumant amon agwat. Pero gipipirit ko nga ilubon kay para maninihit amon kinabubuasan. Mamahal, Makoy. Hi, Makoy! Normal la na ma-burnout ka ha LDR. Itpagigugma na harayo ha mata, kailangan hin extra fiber hin pasensya nga hin pagtapod. Ayaw i-pressure and kada tagsa na maging available ka mo 24/7. Valid that you are sad, naawa ka. Pero ayaw kalimte and goal niyo kung kay ano nga nagsasakripisyo ka mo hasyahan pala. Kung tinuon talaga nga naghihigmae ka mo and you instead of feeling insecure, you would actually feel excited, looking forward, anticipated. And nag-anticipate ka mo na, excited na ako magkita-kita, excited na ako na magka-upod na kita o sa abalay. Ganun dapat yung i-look forward mo. Kasi mas nakakapagpatibay yan ng relasyon. You know? Ganun lang. Next is, feeling ko naman walang kayong problema about mga cheating-cheating eh. Naawa ka lang talaga kay namimiss mo niya. Surprise her one time. Surprise each other one time. How do you make her feel special? Order online hina flowers nga taga diha Tacloban, located at Tacloban, di ba? Order hina ticket para sa mga concert ng harani na. Dinner concert, di ba? Boyfriends, harani na August 21, di ba? Ang galing mag-plug. Ayan, di ba? Special dinner for her only or her family. 2,000 lang gold ticket with dinner na yan. 1,500 may dinner pa rin, di ba? Libre yan. Si ka o na kahit malayo ka natitreat mo siya sa isang dinner date. Diba? Grabe naman. Lalaki siguro ako nung unang panahon. Sa past life ko lalaki ako, ganun ako karomantik. O kaya kung ano, order ka ng flower, bento cake, kahit saan, available, may food. Sa walk it out, order ka, magpa-reserve ka, and then ipa-deliver mo sa kanya. Sabihan mo, lagyan ng note na this is from Makoy. Kinikilig lugod ako. Ako lugod ang ginkilighinin. Paano naman kasi, ganun din naman kasi yung nangyari sa akin. Dito na naman si Ate DJ Senpai, nag-share na naman. Di kasi, we were long distance for more than 7 months. Like, magbo-one year na kami ng long distance ng partner ko na ngayon, na kasama ko na ngayon. Nag-order siya ng bento cake niyan, tapos ipapadeliver niya yan sa bahay. One time, nagbenta rin ako ng bento cake. Nagtampo kasi ako, sabi ko, ayun ba, but, sa iba ko mo-order, nagbebenta naman ako ng bento cake. So, nung Valentine's Day,
nag-order siya ng bento cake sa akin. Sobra-sobra pa yung binayad niya. Napaka... Ay, naku. Very romantic talaga niya. Tapos sabi ko, ano yung susulat ko dito sa cake? Siyempre kasi ako yung mag-design ng cake. Sabi niya, I love you, Mina. So parang tama, joy. O, diba? Tapos ako naman, siyempre, bumulos ako. Nagpa-order ako na akong pato dito. Kaya na akong pato, nagbabalay yan bouquet. So nagpa-order ako ng food bouquet. O, diba? Tapos pinideliver ko iya ang mga chocolates nga food bouquet. O, diba? Pabulos-bulos la ito. Diretso ng porket babae, porket lalaki. No! Pabulos-bulos la ito. Kaya para, parehas ka makikiligon. Kaloka. Anyway, ngayon, mansari namin. Happy mansari nga pala sa baby ko. Happy mansari. Mag-4 years na kami ngayong October. Anamon la banding is, ano yung sinasabi ko sa inyo, pag magkasama na kayo ng partner nyo, magkaroon kayo ng once a week, once a month, and once a year. So, once a week, minsan nga, twice a week, nagbabanding kami through movie time, samtang nainom hinto ba. Amoy to't amon banding. Tingnan ni, once a week, nagdi-date kami outside, nagkikita kami ng mga concert. So, ganhayet, yan na, may patron na palo. Palo Day celebration yan na, di ba? Happy Fiesta nga pala, palo. Di ba? Matugtog ang TikTok Shelly dito. Ako mga kapaturan, hello. Matugtog hera dito TikTok Shelly. Tika nga 9 PM ito na da, no? Hanggang 12. So, maupay nga patron palo later. At itong hera yan na, hapalo Pag-ibig Plaza. So, makato kami niyan. O, di ba? Wait. Smart date na naman kami. Yan ang tiarabot ng September 5 because Palooza. Yan, so nagpa-reserve na ako ng ticket para sa Palooza. Oo, tapos dituhan kuwain hay na silhaghan kamurayaw ano. Nag-date gihap kami ng partner, di ba? Ganun lang yan. Hindi naman na gabi-gabi. Importante, yung parehas naming gusto ay nasi-share namin si Satisa, which is music and alcohol. Oy, pasintabi dyan sa mga ano, sa mga hindi umiinom, ayan. Pero ngayon ha, ngayong gabi ha, kita-kits tayo, no? Mga local musicians. Ayan. So, yun na nga. Meron pa akong babasahin isang letter dito. From Palo to. Timing na timing. Hello, ate. DJ Senpai. Tawagan na lang akong Bea. Napalurong man maging ate. Lahat na akon, sweldo, nauubos sa kuryente, tubig, and gastuso na balay. Tapos may kabugtuan ko pa nga sige na taarwa akon nga hindi rin man natrabaho na giyo sa balay. Ako pa'y nanihipig, gantanan-tanan na mong problema na ako, nagkaka-anxiety ng panic attack. Gusto ko nagad pumalitin akong kalugaringon gamit, ngayon mag-travel, bisan lang makausahos katuig. Pero kapag naiisip ko na waray-warayan, heraging ko konsensya ko naman, itakon kalugaringon. Bea, listen to me, hindi kasalanan ang maging mahirap, pero hindi mo rin obligasyon na buhatin ang buong angkan ng mag-isa hanggang mapagod ang likod mo. Love your family, yes. Pero kailangan mo rin isat ang boundaries mo. Matuto kang magsabi na wala pa akong extra. Nang hindi ka nakakaramdam ng guilt, hindi ka masamang anak, hindi ka masamang ate, inuunan mo lang muna ang sarili mo. Kahit paminsan-minsan, ano mo yan? Doon kita gapalo ka man, diba? Mag-ano ka muna, mag-wind up ka muna. Mamayang gabi, diba? Tapos sa Palooza, kita-kits tayo, diba? Tubero, nasa September 5. Pre-sell nila, ay tapos na. Nasa 499 na po ang ticket. Yes! Starting August 1. Sa mga ano dyan, gusto na nga Tubero. And of course, ng local music scene at ng Bikini Open. Go ahead and buy your tickets now. Tickets are also available here at 104.7 Dream Radio. Katulad din ng dinner concert. Oh, nandito rin, available po sa Dream Radio. Alright, oras natin 11:33 AM. Tama na't plug. Sobra ka na. Tama na. Alright, we'll be back for more. So keep it locked in. Only here sa City's Best FM Station 104.7 Dream Radio.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available ha mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hiha Leyte.
2: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
3: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag nay dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulay na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dagom.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
6: Experience an unforgettable evening of music, memories, and giving back at a dinner concert for a charitable cause featuring the legendary The Boyfriends with original members Gary Arriola and Bob Guzman.

0: Dream Radio Time. It is now 3:30.
1: That time check was brought to you by
2: ByPrints. We print while you wait.
3: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and Downs in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang pirmi ko kapoy. Wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
2: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
3: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat.
4: Philippine Standard Time, it is now 4 o'clock. Darito ang ating dream balita. Nasungkit ni Filipina tennis sensation Alex Ayala ang pinakamalaking titulo sa kanyang karera matapos talunin ang top seed na si Jessica Pegula sa score na 4-6, 6-4 at 6-0 sa finals ng 2026 Mubadala DC Open nitong Martes. Nagpakita ng matinding determinasyon si Ayala matapos maantala ng halos 20 oras ang laban dahil sa masamang panahon. Sa kabila ng pagkatalo sa unang set, bumawi ang 21-anyos na Pinay upang dominahin ang sumunod na dalawang set at maiuwi ang kampiyonato. Sa panaya, matapos ang laban, sinabi ni Ayala na naging inspirasyon niya ang suporta at pagmamahal ng kanyang pamilya at mga kaibigan sa kanyang buong laban. Sa balitang panahon naman, patuloy na binabantayan ang dalawang low pressure area or LPA sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ang unang LPA ay kasalukuyang nasa loob ng PAR, ngunit itinuturing na maliit ang posibilidad na muling maging tropical depression sa loob ng susunod na 24 oras. Ito ang dating bagyong Luis na una nang nakaapekto sa ilang bahagi ng ating bansa. Samantala ang ikalawang LPA naman ay may low chance o mababang posibilidad na maging tropical depression sa parehong panahon. Bukod dito, nakatutok din ang DOST sa Typhoon Dolphin na nasa labas ng PAR. Bagamat wala pa itong direktang epekto sa bansa, patuloy na minomonitor ang galaw nito upang matiyak ang kaligtasan ng publiko. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang hapon, Dream Kada!

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
2: Stop right there!
1: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: Philippine Standard Time. It is now 2 minutes after 5 o'clock. Narito ang ating Dream Balita. Magsasampa ang National Bureau of Investigation or NBI ng karagdagang 30 kaso sa Department of Justice kaugnay ng mga umano'y maanomaliyang flood control project sa iba't ibang panig ng bansa. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, umabot na sa 27 na kaso ang kanilang naihain, kabilang ang mga reklamo laban kina Senator Jinggoy Estrada, dating Senador Bong Revilla, dating Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan at ilang district engineer ng DPWH. Binigyan din ni Matibag na hindi lamang nakasentro sa Taguig City na baluarte ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang kanilang investigasyon. Aniya, mas malawak ang saklaw ng mga kasong isinasampa ng NBI at patuloy ang kanilang pagtutok sa iba't ibang proyektong flood control na pinaghihinalaang ginamit sa katiwalian. Sa pagpapatuloy ng investigasyon, layo ng NBI na mas malawak pa ang pananagutan ng mga sangkot sa mga proyektong nagdulot ng malaking pagkalugi sa kaban ng bayan. Tiniyak din itong hindi na pag-iiwanan ang iba pang mga usapin na kanilang sinisiyasat. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang hapon, Dream Kada!

Nasa 11 senador ang naghain ng resolusyon upang kilalanin si Filipina tennis player Alex Yala matapos ang kanyang makasaysayang pagkapanalo sa 2026 Mubadala DC Open ayon kay Senate President Win Gatchalian. Tatalakayin ang lahat ng resolusyon sa Miyerkules, August 5. That's tomorrow. So, nararapat lang, no? Alex Yala. Congratulations. There you go, Dream Gatas, ang ating unang batch ng Dream Buzz with your Kuya Oliver.

0: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
5: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatanaw nako og TV nga dili na maglisod.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: Enjoy breakfast daily from 7:30 to 9:30 a.m. plus dim sum promo every day from 2 to 5 p.m. They also offer catering, food packages, and even panto or customized dishes, including Filipino favorites made just the way you want them. Walk Eat Out Chinese Restaurant is at Gaisano Capital Real Mall, Real Street, Tacloban City, in front of the Santo Niño Shrine. Contact 0968-898-8472. Open daily from 7:30 a.m. to 9 p.m.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
2: Stop right there!
1: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: Philippine Standard Time, it is now 2 minutes after 6 o'clock. Narito ang ating dream balita. Inanunsyo ng transport group na Manibela na muli silang magkakasa ng transport strike simula Lunes, August 10 hanggang 12. Ayon kay Manibela Chairperson Marv Valbuena, itutuloy nila ang tatlong araw na tigil pasada sakaling hindi aprubahan ang kanilang kahilingan para sa provincial fare increase. Sinabi ni Valbuena na humihirit sila ng 2 pesos na pansamantalang taas pasahe habang kasalukuyan pang sumasailalim sa deliberasyon ang kanilang petisyon. Giit niya, patuloy na pinapasan ng mga tsuper at operator ng jeep ang pasakit na dulot ng mataas na presyo ng mga produktong petrolyo. Sa ibang balita naman, naglabas ang Department of Labor and Employment or DOLE ng Labor Advisory No. 12 Series of 2026 na nag-aata sa mga batang wala pang 15 taong gulang na kumuha ng Working Child Permit or WCP bago lumabas sa mga vlogs, social media at iba pang online content. Nilalayo nitong palawakin ang proteksyon ng Republic Act No. 9213 laban sa child labor at pananamantala sa pamamagitan ng digital platforms. Kailangan kumuha ng permit kung ang bata ay lalahok sa vlogs at live streams sa kahit anong platform gaya ng TikTok, Instagram, Facebook at iba pa. Gayon din sa digital advertisements at online endorsements, web series, podcasts at streaming services. Sa ilalim ng batas, bawal magtrabaho ang mga batang mababa sa 15 anyos maliban na lang sa dalawang sitwasyon na nangangailangan pa rin ng DOLE permit. Una, kung ang bata ay direktang pinamamahalaan ng magulang o legal guardian at pamilya lamang ang kasama sa trabaho. Gayon din kung ang partisipasyon ng bata ay napakahalaga para sa proyekto. Mahigpit na ipatutupad ang mga oras ng pagtatrabaho ng bata base sa DOLE Department Circular No. 2, hindi hihigit sa 4 na oras sa isang araw, hindi hihigit sa 20 oras sa loob ng isang linggo, bawal magtrabaho sa gabi o madaling araw mula 8 p.m. hanggang 6 a.m. para hindi maapektuhan ang pag-aaral at kalusugan ng bata. Ayon sa DOLE, ang mga magulang, legal guardians at mga digital employers, brands at ang direktang may pananagutan sa batas. Sila ang dapat mag-asikaso ng permit sa pinakamalapit na tanggapan ng DOLE bago pa man simulan ang pag-shoot o paggawa ng content kasama ang mga bata. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang gabi. Dream Kada!

0: The city's best FM station, 104.7 Dream Radio. Sikat! Alas 6.24 na mga Dream Cutters. Mo pa'y nag-gabi ha iyong atanan. Ika-tulo and last hour stretch today. Dream Jams with your Kuya Elmer. Okay. Time now para sa ating last batch. Okay, last batch na to. Trending na mga balita online inyong mapapakinggan on air. Buzz number 7 na tayo. Plano ng House Prosecution Panel na hilingin sa Senate Impeachment Court para mag-issue ng subpoena sa individual na nagngangalang Mary Grace Piatos para dumalo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ito ni House Prosecution Counsel Attorney Lorna Capunan sa isang ambush interview, subalit nilinaw niyang hindi pa nila nahahanap si Mary Grace Piatos na isa umano sa nakatanggap ng payouts mula sa confidential funds ng Office of the Vice President sa ilalim ni VP Sara Duterte. Hindi naman masabi pa ng abogado kung kailan posibleng ipasubpina si Mary Grace Piatos dahil kung saan-saan na umano nila ito hinanap pero hindi pa nila makita. Mary Grace Piatos. Alright, Dream Gunners, buzz number 8. Wala pang kumpirmasyon mula sa ilang ahensya ang kumakalat na ulat na naaresto na umano si Senator Bato de la Rosa. Nilinaw ng Department of Justice or DOJ at Philippine National Police or PNP na wala pa silang impormasyon sa umano'y pag-aresto sa senador. Wala rin umanong balita ang mga kasamahan ni De La Rosa sa minority bloc na sina Senator Aimee Marcos at Senator Robin Padilla. Nahaharap ang senador sa inilabas na arrest warrant ng International Criminal Court dahil sa umano'y crimes against humanity of murder. Hindi na nagpakita sa publiko si De La Rosa mula nang lumabas ang ICC warrant noong November 2025. Saglit siyang nagpunta sa Senado noong Mayo. Last mga Dream Cutters. Buzz number 8. Okay. Isinusulong ni Senator Risa Hontiveros sa pamamagitan ng proposed Senate Resolution number 563 ang pagsasagawa ng imbestigasyon sa posibleng economic at socio-economic impact ng Pax Silica Industrial Hub na planong itayo sa New Clark City sa Tarlac. Batay sa naturang dokumento, kinakailangan ng masusing assessment sa community, regional at national economic impact ng Pax Silica Initiative at lahat ng affiliated projects nito. Mahalaga ring ma-verify kung talagang makatutulong ito sa economic interests ng mga Pilipino. Yan mga Dream Cutters ang ating Dream Buzz for today. Bukas muli, dito lamang sa Dream Jams with your Kuya Elmer. Good evening!
1: This is new music.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily, located at P. Burgos Street, Tacloban City, with branches in Tacloban City and Downs in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron, hagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
2: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula ug basketball, mihunong.
1: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
2: Tinuod, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
1: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
3: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat.
4: Experience an unforgettable evening of music, memories, and giving back at a dinner concert for a charitable cause. Featuring the legendary The Boyfriends with original members Gary Arriola and Bob Guzman.

0: Dream Radio time. It is now 7:59.
1: Nangangailangan ka ba hintarpulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo kaayo, mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
4: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
1: sakit. Get ready to sing, scream, dance, and jam. Because these amazing artists are about to set the stage on fire this August 29, 2026, Saturday, 4 p.m. to 9 p.m. at the Tacloban City Convention Center Astrodome. Earl Agustin. Legend. Victor Karma. And your favorite homegrown artists, Ira, Mayari, Luz Viminda, Vian, Isabel, Francesca Empino, Crack Thy Sound, and East 4. Lady Love Music Festival, August 29, Saturday, 4 p.m. at the Tacloban City Convention Center. Get your tickets now at tickethub.ph, SSVIP at 2,750, SVIP at 2,000 pesos, VIP at 1,500, and general admission at 1,000 pesos. Lady Love Music Festival, presented by 3M Entertainment Production and Events. Official media partner, 104.7 Dream Radio, Sikat.

0: what if kalmahan lang natin, let's go.
1: Dito, masaya lang, kahit may lahat. Na para bang pagetin lang, may sa baba, sa taas meron na. David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph, ay, baka naman, Pablo.

0: Dream Radio time. It is now 5:56.
1: Kidney care time!
2: Ako si Tere Robles, 59, sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney, unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw. Ug ang akong blood pressure normal na gyud, mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
3: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Experience an unforgettable evening of music, memories, and giving back at a dinner concert for a charitable cause. Featuring the legendary The Boyfriends, with original members Gary Arriola and Bob Guzman.

0: Lemon, Unli Rice, Unli Sabaw, Unli Gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City, with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Agarun, haagarun, ganado ka pirmi.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
3: Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Lang paalala, ang iBerry ay hindi gamot.

0: Dream Radio time. It is now 6:55.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Available ha mga branches, Hit Pacifica Agri-Vet Supplies, ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.

0: Dream Radio time. It is now 7:31.
1: Like na like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV, for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes! Sa Leyte Net lang yan! Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Leyte Net Incorporated. Basta Internet, Leyte Net!
2: Ahoy! Kidney Care Time!
3: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walagyod ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalakagyod ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag o lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
4: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Today!

0: Dream Radio Time. It is now 7:56.
1: That time check was brought to you by
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
4: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
5: Happy! Everybody is happy!
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
8: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
9: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi imaigmata sa bumitan.
10: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
11: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
12: Malagang paalala, ang iBerry.